Enemy, Seminona, Mamma, a pim, and num. Graus and pim pim kuma into me and clean and a num. I just have a patch, I said, so no. A radican hon on in numwa. Just a sing or the dorn. Sing or the dorn. Ebusia me ye sure se oguswada de ho a share radin yankopon sa fenedu ye share radin sa ene ye branda fa share radin yankopon sa be bibia wona bia share radin yankopon sa wontutwa na mo si onka ho radin nyu fri ade boni bia de mo yade amane esan akwanhia radin bia ni sem famma o mie ni sem famma ni sa eson eyade kase o de tone maso ade kunu di ni shiraba no radin wo mie ni sem famma o mie famma. Ah.